pei ube biye wachuro no ama yako ejom moha eni du mwache mekin kain me free edu no muno na mdi akwa kusine vyeye ejom moha eni du mwache mekin kain free edu no muno na mede mako makusi ne vyeye na niya ochre fono etre se wunye ejom moha edu mwache ichemu edu no sa okain di kusine vyeye na Wose, wose bwani nimjeje atene fwa entamadem. E wadi nife dimbe ninsem, wama e wadi nifasu. E wadi nifwa e dimbe ninsem. Meli ngu, na menya mkwa. Na maka e wadi ni yema chile. Asona e wadi achimi na owodie, wanfame amano. Mungini atene fwa apokasi ya mame na mishenimu na menanasi. Ewadi apokasi ya ni atene fwa beshemu. Mida wase se wajeme shuo na wajeme mkwajie. Wabua abanto fwono apuono. Abye chiasi botitru. Ewadi no ma ye ye eye mwangwa ye neneso. Yeni da ewadi ya ye. Mumma yeni ya hrisiye, ni yeni enyi wumu. Awa urade jemkwai, awa urade maninsi yiye. Enshrani nye wanam urade dimu riba, yefi urade fiye li shramo. Urade nwa nyagopon, wama hain asre amayen. Mufadria emay, incha afashe asefonu mwishia, enkudu afoni buchiana emay hon. Minyanko ponyo na meda wase. Minyanko ponyo mema waso muna euradiasi na uye na nantei ehoda. Afi yankone ni mnye fanase manon.

0: wo fase fo kura wo fase fo bi sa juwa boni asa asa he moni abisha e mono masa obi a wodi otubi ye
1: awrade
0: sa ba wodi sa made wodi fie nyame de dombo wo hu.